0: nun ka talang gandang ano ko ahado tugutaga.
1: O da. Ayun na, ako hamulo di nagtaka-taka nun ito. Kado tate, mupo alam unge ke. Tanhaw nan, amin ko lati nabagkoy mo. Ati kita, kerangan ba? Wah, piknik ka jaw pala hinan.
2: Kajaw, tagwa ka taga.
1: Anan talang, ayun na pala binusipon niya manyato. E kan ha, milih saan ba ke? Palalo, pala unge ba? Ong nan. Palingkat na lah, paling ko itok jaka blok malam. Pwede ka kumdok malam, hagri ko te dungan.
2: So,
1: asul ako nung ngayon, siya hanyong.
2: Sayo ka na lang habang.

0: Tamlaho ang Isus kuma, alang usun tana. Umalang hubung alam, nusihan ang kasibok, nusihan niya ang paliruy dahil mahok na hilagatang, bihan na haktay na teko na paliruy, diyan mala malinda ha alamamin. Mala ha ng ilunan, diyan hanyin ang halitang, alang sayo ni midyo tamantang, alang masurga, pariktang, diyutang, dahuntang, kenaptang, suratuhan nihuitang, jadi alam sunan. Amin Tuhan Yesus Kristus dap, kumalahu ihanala, itam malang niya Tuhan, itam malang udara niya Tuhan, tetap tam jadi alah usul.
1: Radio Kayan Miri FM. Alay.
2: Lehinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji.

0: Iti lah dodori aku. Aduh, bukorot bak ku tengah.
1: Ayan no, kunang ti eh. Hodak, luak sodak, ang kupakin no. Halimutit ya. Nya nang on, ya on gati mo.
0: Mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi. Sinay mo kon gati ya. Adi, ino nga, mo tanay mo sa to.
0: Bukorot bak ku ngujit mo sinane. Liu, nya mo ni di. Bumakung bak ku ti ngujit mo sinane no. Hadi.
1: Eh, muti bonang le dapot kito, muti rebati.
0: Eh, tunggang ba ko, rebati na nga mo. Nga, kugong steering titi ya.
1: Agong siya, muma mo go na. Kuni nga mo, monu mo siya tiya ko nakot. Muna liya, muna palit nga.
0: Eh, tonggon di ko pono te. Kagi ko guyu-guyu pono lo eh. Tonggon pono ko. No ko ga mato te.
1: Bukan na ni, ako siya to eh. Bama, ako siya to eh. Kala didingan ko ni ha. So, lapay le. Gagala yun duwak watih ka. Nang dope, ido, di ano ni, nang tonggon po ano. Pwede nga push, kati push ka ni, nyuyo ka ni Bojang po ito nga. Ido, ikup talo ko si Badali na. Mula kasi mo nang, do dapot, ano ano dapot. Ako bukan ni, ako ti doga po na, diba ako, kalisin ko, gi, bakit, doko ba ni, na. Imo, mame, nga, takbo, os lagi, iti, didoli ako na. So, tiya po sinasadi ko. Ito ko na, memang mo ti mabuk. Nga, mo duwat na mukon, ada, do, ni duwat talaga yun, ado, ho, mali gaya ti. Asa bubuti mo buo ng kretal, ito gaya ti, tenet pagi, bata pari.
2: Mata ba mo tole mabuk? Bahaya.

Ano tinga sa 2006 rami man sang Commerce International Merchant Bankers Berhad CIMB Group nga anja office CIMB Bank adi Sepungas dokuka beda yang amat hormat Datuk Sri Abdullah bin Haji Ahmad Bedawi Perdana Menteri di Kuala Lumpur biman sangat dikirin tibaran perbankan adi dua baga di Malaysia ati kena operasi nga taruh entiti bas ana ina CIMB Investment Bank CIMB Bank nga CIMB Islamic nga slogan perbankan masa hadapan. Transformasi CIMB bergerak nga teban sewa 2004 adi teban ka proses penggabungan ka pengambil alihan bergas 2.5 bilion ringgit saman nga company broker saham Singapura ani ina GK Go saman kada Bumi Putra Commerce Bank Berhad BCB nga Southern Bank Berhad SSB. Anja opis bunga CIMB Bank dokuka di Star Hill Gallery Kuala Lumpur nga yang amat hormat Datuk Sri Abdullah jadi pelanggan Sepungas adiku ka account nga CIMB Bank. Ano tidum sejarah harus unsur seksyen dokumentasi nga penerbitan Arkib Malaysia.